lagi na kandola. Tukur pa, ayo betukur pa, tulgong, tulgong mo pa. Panayaral, ano panayaral? Karang-karang, lorang ali ko. Australia pita ko, kulina. Kandola, sina kandola. Tukur pa, ayo betukur pa, mola pa. Panayaral, ya bu panayaral, ya bu panayaral. Karang-karang, lorang ali ko.